0: gi tu ga ga la na sa gi in sa me ba yo ba tu ga ga la na sa gi
1: tu ga ga la na sa gi